ni kari kili kana prochupet pi program sharba na chu jubes la khure nga archu khatija yang chirchi genta nas ka tu chinyot ni chusna juna sanam bu prodmochen songshik yale program as na bin ju sut khan achinomon ka kafon un phese sa sharba na chu ne tangar gar ju sunna nan mi chan mit argamo sin monam bo ju se duk duk kasata dirin si khatus bungati international day of sign language school la yanta suppose perare khlep chugit dirgamna trise ga lep chugit drugs abuse ka master isa adikana kasata program pula guzukbet Dijak puzerna lobhingma September e ngishur saksuma malla khuma chhasuk. Yaan dijak po malla khume ton tak po khura ngata sign language zanna yaani gachut basi ngata ishaare zari ka ngata suka spera taana gachut basi ngata spera taana chasin zari di khakchen baare ngata hago taami minna duna maana mirko khan duna buluri gokhan yaani khachiga kamri gokhan yon taan adun mimang sunla gachut basi khunti hagun thop chup jubimina ya khung ngatang gangman yimbo yimbo khir bimina ga chubase ngates khir bar gosha zinjri di mya di ka hagutama di japo malla khuma chhatso rinmu che program as na ben jus khas khanun ngatang gangmar taxpo tan ki ngates spera tan chaspo ngatang ati mishe nu cham ching ngata khakchani suna suna bo spera tan chaspo gaus base ngates ngati rai samzon ya ngati feelings on ngati samzon dona ngata chi gosha yo katun odu ngates ngatis pere zareka domin mangates ishare zareka domin mangates ngatir dungzo nika jese ki ngati facial expression yo chasin ode zareka ngates sunesu spera base yani shate ngates rai chi masle godna dunha hal beta lekin amma ji chejna ducho mi ma sunangati samasha yo chasina gaun la ri spera zerba nyenen meta chana odu waxi ka ngates chi bachasin jene katun ngates ishare zare ka khon langata zirba rgushes inso ab ishare zare ka deso mimang sun la gaun la spera kam gwatang yani khachia kam gochasin domin ma khachia ramana gochas mena chana ode mimang sun na bo ga chus basin ga te spera tera ta chasin jere diu ngata yani ishare ka spera ta chas po di filamana khachin chi inso ab ngate spera ishare ka spera ta chas pe ngata chi ho jas in jana lak pe zari ka ngate ishara bacha domain ma re er ton ze ka ngate domain ma ngate ngati ir go ka ngai body movement zen na ka to ni ani ode stro li ka ngate chi bacha zen su zena ode mi ma su nam spera ta cha gaun la spera ta ma dik ka che ta jese ki ngate go chi ho ta ka to ngate ishare ka ngate spera ta cha zena jana ko kam go na ka to ni mi ma kha chi du chos mi ma sa yo chas in ngati sak khoda banda la mez ngata ang ma tsuksa tsuksa se yung chanmin chana suna suya ngata gangmeyang kamiriri jese ki khache yung chasin kho gud kho gochamin khache ga mi gathung chasmin dena na chola chana katun khache kamri gochasin chana katun dimi ma suna ngates gachus base ngates khona bospera ta chasin zena katun odu lazer chasin chungates ishari zari ka khon bospera ta du ishari ka ngates khon nambo samjai bacha khonchi base ngates chutenduk odun gama ngates bar gochasin chuk ab di jakpo ngates ta bacha khakchen injena katun diri si japus nga ta de afren pu prochun lo ki nga tes ode mi mi ma sunang ye bo yen bo rai sama chai na rai kemses nyang nas pai na katun ye bo yen bo khon la nga tes ga chu la shiba na khon la ode nga tes tre nga tes ko shi bacha kho agar chut ma chun na katun nga tes pere ka ma chun na katun kho nga tes chi bacha sin je na ishare zari ka kho zere chu ju cha chana dun ga ma nga ti khakchi kin chu chana di sign language strole ka nga ta chi cha cha zin chu de de mi ma sun la ga un la kam go ta khos khon ti shes len mang in cha zin chu ga su chi se agar kho job ban ka ton employment in ka ton ka ton kho office hi na ya ga chu sun la shi ne ka ton kho de las ba kho asan cha cha zin chu du min ma nga tir de lu se long pen kho cha ng in cha zin chu du min ma nga ti society nu ga chu sun nga ta alag alag de se ki de ni go na ka ton o de no kho despan in cha zin chu kafi madad agar school ya hospital ya ofishi gen nakatun gachus ya domain mangati public place in nakatun odunika ngates sign language o chasin chuk odun la support bacha odunika thop chasin chuk chanla odun nangate chi bacha je bana atha falu bacha odi zari ka ngate demi ma sun la gaun la kam ko ta ya mana gwa me ta odunika chus problem che ga tu mushkila chi ga chur go zon chi odna ka tun odun ngate se odi zari ka ngate khon chak pe ke lep chu cha aur khon independence chha chu cha faz ngate se

0: ze fruit le bendu zere do ngata ngata silmori in mana ngata khok pe fe lash not pasok cha tu je
1: de
0: fe lang as na samet ng chin yan yan ngati khang me zan fresh skol khan nang khona fresh skol khan izan piste zan kam za cha de ngati masala mang mo ze ju na kya ri tang se masala
1: jimbo ze adal te dha ju ma te vergo phan tok pe la kam te do na
0: do don mal ta ngati atapu izan pozachar gel cha inzu pa ju thuk pa ze re ngati mar na papa ze re don ngati stoi filan phan cha inzu ngati ir goi filan phan cha inzu kasa
1: shu kasa chana dare ngata en jadid dare si soma de tsosman a doctor ervit bagher yan doctor ikna atisman dang kyong sizet chana ngata du ang zerin du pa ji otisman pegen ngata side effect chet ya ma sanga ta zer mo cher no ko zyang mal sa chi kanga ta do kharta chana di ervedi isman yan a chang du tsuk shi yong china ju
0: Ayurvedic man gyoksana yera zerna chang side effect china yongchamen juya lekin ta khyanu barga barga asman khachi yanu minerals dise yongchinia du ka to khachi gisman long term je de juman mangmai filla lo mangmai filla lo khachi gi filla thute ka to jana man agar ka to yeres lo chik thute jana ka to ni yera de tana za ji side effect che chance inju
1: acha acha
0: lekin gasman pya ja jis danu minerals dise yot khansa yongchin juya dunyang za shik man long lasting matlab mangmu time ka jana ka to doi baje ka shayad chana cha chin main na ka to mana iranga khashik side effect china me ju
1: bakhshish chana ngati dare esman chik zeniot masalan atso man zeniot na ka to dyane bo ayurvedic esman ka to zaning iska nyam bo zana cha ti zukharon cha me na ju
0: a ta iran khachi ga zerna bp na sugar na to chotnat man mangmu yong du ta khon is vese bi da allopathic man chik chui zen on du dikha ngati ayurvedic chik ta mana patient la heavy re chen du pa za jukha za shiljin te re chendu de fella nyan me sa po agar ka to usman pung kam ka to yodna nyembo za chang dening me ju men na ka to yiri jese bp jeri sugar des manun chak ma chak pang nyembo za ngen chin ayurvedic man
1: bashe ju chananga ti dere di zindagi anu hajunga ta si hatman nan met san met lu shup ming na ngati charma chunchen la eres ga chuk jaltig mal le ju ki khonga ngati zaptuna ngati du zoglasman arvedi sabiga elaj bachasna eres nan melu shupimina ga tsuprin chiksalet
0: kasa ngas mi mang sun la dia print bo tanju sabse zaruri ngati zan bo man zaruri man khak chen jo ngati zan bo merje cha ngati zan nun ngata de fil ta sin che zer bana ngata dia phan man ngata dia ngati yul lal danin
1: ona ona kasa
0: dona dei si prun man kafi phisti zan za khala that khan du khong sabse na panis atamanis man khuntis nang makol bana prun phista za chet de haju de fil ataman isang nang adya zanun kole phrun la thik base samjhai base khwana nang izan putang se rai yulian dan khan izan putang chas po chukhur gele yang mana cha jamin duna yiranga zerna nga ta zermi gona jese ngati home remedies se beta juna nga yuthani chi sika nga ta fan nazar naga to yiranga zerna gas che jese ngati dir khyar ga moman mia gas shikayat lu se de sana jese ngata zira yo ju zira chhun kole thunang kafi farak cha jin shkanga jaising til til jin chyon chin iran til til le re sira choryon chin ses english an ses me zer bat kan zer mo yon kan kyu kan la de telun zo met panchin to dena chukla irve te anang gelar gelas man yut enta nga nam sang ga chuk zer me yon jaising ata bar ga sing kha che zer me to che zer me cham pi che de time ka ka to yentes chuk man chin ma jang a just ayurvedic man chi zo khala samna enta nga district hospital ka nga ta nga dikha kam hospital ka ayurvedic dena opd open your jumana dekha basilus pat kasa
1: ona jitna ho sake cham shana nga ta ti local ilaj po kafi nga ta na samo na yam bo rdemo na yam bo nga ta ga zer mo cha ilaj chang ya ne te ha
0: kasa kasa ji bakhsh
1: chana nga ti phu bas biz la to wa zer mo yo na ya charma chana shka pus ma zer mo na ka to nga ti na nga yot pi chi za chika ga ilaj po ji yo ona chin jo
0: kasa dai nga jira dyan lekin na tes mana chunche phru mana chunche phru na mang mus man ta se mene tang ma rgo sha mene ga chuk man ji in na do di sai re di gin na chahe allopathy gin na gas man po in na chakche phru che tang cha na concern authority ti se mene ngen cha men ju mun la nga tes mi tang cha tang ati phru kha ji yon jo ti ne ja cho 10 sa li kana gen la yon i do na chi mi ne on don la dyan nga ti na nga yut khani phan tok shan po in ju nga ti min zan po zan ngati nirma chan miza cha ngati mangmu masala chan miza cha tel chan mangmu miza cha dun ngata nga khyarishnot pashe sendu ju lekin nga dari razer ba sokhla ngati nga gas to